bangata me dit loy beda win kay do ci kul teki school ko beni peitim ginne don't do excess ginne me po ko beni tim ti ginne mo ko beni tim man binu mi duwaru ba beri komi duwaru ba teki ti komi yini chahu gero anyimi ko tin tema kesha yi chahu gero anyimi ko tin pien no yini bela win ine no jomo beru successful in future cha gino chahu gero ko chon ni beri ya win ne bini bewi yi beri ya win atin na me bela win wonyo ngata me bela win pero mo dongo tebiru ngato wala me gumpe ikome. No. Teki bere win. Pien, no. Dat duwaru bancha ti komi. Miu dogala ya bere kene. Miu jami mogo ame miru tiye tiye kene. Pien, no ba doende tiye tiyo. Pien, duwarere, the favor of God is on your life. Pien, yini bere win yo ba. O ba ka yini win ye mari pat. Dang petit ginoro yiri bido lacking teki yini winyo ba teki yeno ko be ginoro yini winye you will not lack anyimi yabere dogola yabere so akobu borwa irina tini yudikune niba utino ba uberi unu jomu uberi win ka yini bere win kisha ba mora bedi komi eka duarere te porri komi teki duaro banga ti komi ini nanno ini nanno kita jama bena yora yora kede ero ka ini mitu ni jama bena tek ini pe winyo banga de ini nanno peke po la jo ya ye nyuti mene kom dano ni chao kenda iti beo ikire me lit kom iti be ikire me lueng pien pe winyo banga kao bang juki pe iti man ini meda mene me utiyo ekate mi yugina rate porri komi. Pien nulu duwaru ba, pe borri. So, utem kede tek wa, utumitu ni duwaru ba, mirubedi kom wa. Ni beo, iberi ya win. Man gine me, wano unuongo, kede duwaru ba. Ni beo, wano unuongo duwaru ba. Ni beo, ibera win, borre eno ba. Amiri ni chodang tingiri ni ping, Samiri me chel chura para biting pero wario. So, obey the wing. Obey the wing. Kelo duaro ba. Ikom dano. Obey the wing. Miu yi obey the woto ba. Kan yi obey the wing. Inge o kado yi obey the wing. Oba obey the woti. Kado ba obey the woti. Ti jame moga do en nyuahu kiri. Pien ngatame obedo papo. Adid. Teki do obede woti. Ti kitora me jame mola mola. Jame tiye kakare. Pien nutia teri ni a wota ni. Kwa ego ka obanga do obede woti. Nupiere teka raj. Pien yini winye. Kai awuka ko bani yi bible kan di jomo bir winyo ba o ba te bir worgi so ana ko bi bere winyo ba te ki miro nyu ba be de woti ko go do ba twal a dite mo kiro polo inami jami dushu ni te ko mo bere woti ha yom yi miro kerri ko penti jamo polo nu dung yi ni be ye ame o bir jama besho bere win ame mi duar bini komini nu yin kuchu banga kiri the joy of the Lord, the peace of God and the joy of the Lord neno gine meke bere win kelo so kado neno kuch ti kumkuoni ineno yomchun ti kumkuoni nu duaro banga ti kano nu duaro banga ti kano pien duaro banga binu kere kuch kere yom chwin. So ka iti mitu kuch iti mitu yom chwin mo duaro ba iberi iberi ya win.
mo dwaro ba ni be ibedi ya win chao kende na ana kopi ipeke di kuch dan iti mo yu yu ango amiri duogo ke di kuchi tina na mi yichwil bera win bango ba ginor ke kena mo ba miro ni yiniti kakare ene miri yiniti gina ba pe miro ni yin pe miri ti en gina kwanyo kuchi ko eno yinite ti gino ba pe mitu yinite ti yute kwanyo kuchi ko ibori dan chawe ni yiniti kede chwe chwin ti kede rem chao kende goro meli te kom dang tie amiro ni kwe reflecting ite dog pa eko ite neno chao kende ti ginoro ame yiniti yo ame onu opopore ame onu miuri inpe iti ena miyo miyiniti kakarno miyo kelo kuo miyo kele rem kere jama pola pole kumkwoni so atino ba man ginda me kwa wano lobo binu miyo duwaro ba ambedi komwa Mario how to obtain the favor of God in our life. Be faithful. Ben nga te tikene ye. Bible moka. Iburania. Chwala mele apara chel tiengere bishel. Amel tia koni. Abo ye. Momo tuero yomoro ye. Yomo yinga. Yobanga. Tien nga toro. Ame miru no kuchiki yobanga. Miru ye ni entie. Dog ni en mio but en mio bang jo ayenye so me nguru ni ye kawano tiekere miu duaro bang aberi komwa an ye por kawano kwano i bible i chochi i burani ani Burani achor mera para chel. Tiengere. Tiengere. Abishelle. Tienga beach. Kawana win. Tia beach ya koni. Amedon. Burani ya. A para chel. Ya. Tia biche komeni aman. Piye. Enok ri utero. Utere malo. Mekur bil to. Mom bin. Momo bin. Onue. Bien. Oba utere ko. Ikara mom. Ru utere. Umi ucheden. Ikomeni. Yomori ye. Yomori ye oba. By faith Enoch was taken from this life so that he did not experience death. He could not be found because God had taken him away. For before he was taken, he was commanded as one who pleased God. Hallelujah. Amen nguruni. Beru kere ye enomi noha peobiru to. Beru kere ye omi noko okwanya kwa te wori polo man beru kere ye kayini beru kere ye duaro ba beri komi iruoma malo kodo okwan tia boro me ibura ni yoni tia boro tia koni pi ye ibura imu winyu dogo ba kao lue me wori lobo Yoho, ame unu rik, ubinu miye. Mebed mere. Uyeoko, ilobo mere. Uyaoko, ilobo mere. Kunpengeo, kaname uore ye. Man, utiye, piye. So ame nguruni, ye, kayini tiye kere, duaro banga beri komi. Joa pol. Noa. Uyomuri yo banga. Piye bande komini man ngata na maro mate do
Nyoa tino ba ana kop kiri yu diko meni na tin. Ni piye. Ka yini tie kere. Mi u duwaro ba anabedi komi. Dai roma malo. Jama besho. Ini tenu ngo. Ape nyikiti ni. Yin pe miro. Beru kiri duwaro ba anabedi. Ka imiro. Kwankare. Mi binu borwot. Aite moko. Bet kere ye kome. Ye eno mio. Abraham. Ubinu lony. Abraham. Ubinu bela wotoban. Pingo. Piberu kere ye. E ye ja ena teke luduar. Amiru ni ngaturu ni angaberi yutiko ni. Ni duwaro ba kati kome ba. Uli kuchiri kwa. Pien ubanga kopkiri. Ubanga chimiyo. Ubanga tiyujemi mogo. Na haka peko moro nyolwe nyoro tiye bini kome. Ayini tepe lukere ye. Pete kita me duwaro ba karo. Kari kede. Duwaro ba pepinu kati. So tino ba. Ubiri kiri ye ikomo banga akeludua. Faith is what brings the favor of God in our life. Because the Lord God loves people who have faith. Pien beru kiri ye cha. Mio eneno onyokeru duare ko komena machel mio na hajabi moga donga miru nuhutiye. Kere duare de komi, de mi yin wuti yo. Because of having faith. So, uye, mebe rukeri ye. Icha mora menero gini urutia tiye. Ame akala kala mola mitu beruke kumkwani. Pe ye akala kala kwanyi. Mokdami, ite berukeri ye, ite koni ubanga tuero, ubanga tiyo. Duaro banga beri komi. Me adek. Kine me miu duwaro banga. Beri kumwa. Obero mwale. Onyo mwalo. Humility. Practice humility. Church kobi wai Yakobo. Chwara merang wenti ambishel. Ento. Eno mede. Miyo winyo. Mere. Pima nono, choja yamu cho, kubu ni, obaan, pimi jo, awakere, chire, miu winyo, bangyo amuol. Ti jo kende, kiregi, edi chao kende da ulara ko, muolu peye. Dan kita nberu kere, ipara para kunitamu ni danu ni, Como bada chuel. Pedemul. Yini miro banga. Imiro jema beshi boto banga. Ero banga pe kwanyo jema mere meti precious. Teke lopo teke de miyebon ngata kiritek. Pe ye. Pien jema banga no jema moga me pier gitek. So kanyo kwanyo. Te miyebon ngatoro. Miyebon ngata mul. Pienero bada mul. Tamni mi yini tikere. Bot luak joba. So, peti nga toro na mokwany nyo jami mera pire tek. Temi yibon nga ta ger nyo nga ta kire raj. Nuti abalo gire meno abala. So, ben nga ta mul. Kay beru nga ta mul. Duaro ba bedi komi. Aite nendo kita me kucho ba mola mola kere. Ero kay yin pe mul. No. Don't expect the favor of God to be upon you. So, amiru niyo uro kwan chochor ni. Ameti, jabuli pia, miye chele pia ngwen abu ngwen. Tia ngera ngwen. Jabuli miye chele pia ngwen abu ngwen. Chele pia ngwena bongwen tia ngwen tia kuma maa.
Achiel pi ang'wen abo ng'wen. Jacob ni ka yini bero ng'ata muol yini bero kede duar duaro ba beri komi so obedi juame muole juame dogping juame winyu kopo banga ka ginuru tiye ing'eo kire me handling ka yini geo kire me handling ginora mo bino Mio duaro ba bedi komi. Me agiki ameda kopke da te giku ko. Bible ko bani juamu bedu juame miugum. Unyoli they are blessings to others. Duaro ba nga bedi komki. Charo kop chura mera para chel ting piere uwe beach. Ngata me chunye yom. Ikonyo joo. Li mede chinge ngata me konye jo chiele jo dan konye man gina me bible tia kobiwa nyo chulo man tia kobiwa niba te ki yini kwanyo gi chinge ite konyo kede ngatoro duaro ba beri komi o ba chulo ko o ba mi utiye ame nguru ni ka one we are a blessing to somebody Ento duonga jope maro timo man. Acho no wano tiu keng duaro banga. Ame nguru ni an kere yin. Tiki ndore miro anati. Memeto ni ana nung duaro banga. Yin kony ngatoro. Kaini anu ngatu tike de peko. There is somebody around you. Is in need. Oba omi. Omi tu ni. Duare le beri komi mewe wuri ele beri bori so me nguru ni ka duaro banga amituni e bed bor ngatoro ngatoro miru ya te biro ngatoro me konyo jo be a blessing bless others konygi kiri gi chinge konygi kiri tich konygi igi amaha konygi yo moro dushu podi yota me podi tiri Ineno muze moro. Tie kede peko. Tie kaname buri ye. Ode tia rasha ta. Ture tia chol. Kony muze no. Kai konye muze no. Oba doha konyi. Ami yuduare rabidi komi. Pieni ini tiyo. Atino banga. Mano biru kopa. Yudiko meni natine ni. Ame atia lo kede ngatoro. Kuna kovu liba. Kai tie mito. Ni duaro ba beri komi me achiel beda win ben ngata winyu gino ba metu ni en ti iti e kai tetiyo kai mito ni duaro ba beri komi ben ngata tikere ye komo ba beru kere ye komo ba nga mi u ba no ko chokeri u ba teti jeme mogo me wura e komo kuoni Kaa ini mitu ni duwaro ba beri komi. Beri ngata me mwole. Mwolo ena tieni. Kelu tieo banga. Iko mdano. Eka tieo banga kati komi. Duwaro te beri komi. Temi yu jema besho. Temi wala mwala. Hallelujah. Me agiki. Kaa ini mitu ni duwaro ba beri komi. Beri ngata me miugumu. Nyoni ben ngata me tiu jambe moga besho. Nyoni be a blessing to others. Kaini bero ngata me tiu jambe moga me kelo gum. Kom joken ne. Piti kitura mo ba akwoni romu weki kede. So ti chawa moro. Ti jambe moga yini ti beye. Conditions oga yini ti beye. Ginati a missing. Omiyo yini ti beyo kanateko. Pien duaro ba ape borri. Ena miyo kuri jema ni utia tiye. So, olokere, eka otu duogo che. Ichao kene. Pei bini beru winye, abongo boto ba. Pere beru kere ye. Pere beru ngata muol. Pere beru ngata me miugum. Bojo.
bede iti jo ero tinini kopi yini winyo ame umoke kere banya lokere duok bod Kristo wek duoro banga ame pei komini wek te duok bode ka yini duok bod Kristo game wek en bed ruot kede lari wek oda enen ka duoro banga pe binu binu bode nuwa kopani kuni tinyu chingi terumu choy ping eka ite nuwa yuginana kopani kobi ruot Yesu apuwe yu diko meni na tini tima kisha anabeda balo aruwenyu duwari uko ikumkwona pipe beda winyu aruwenyu duwari uko ikumkwona pe pibeda ngata muol aruwenyu duwari uko ikumkwona pe pe goyo gumi kumjo aruwenyu duwari uko ikumkwona pe pibeda ngata me maru jo aduogu bore kwa nyako ibuk meto chonye ibuk mekwa puwe melara chukup niamen wekdo alekeri apapi nyi Yesu Kristo me Nazaret amira puwe ipi marini aduong tutuali komitinu ni yutiko meni natin ini loko kedgi ikopi kumduwaru mani inu iti nyutu marini atututual bangi tinu ni nyutu mara ni inishimi giyo meatima anakuwa hii pia tini yudiko mbeni na tini ameida kira ni eno winyo kede banya kumkuwa mere ulokeru duku bore te hii ya hii mebiru ruot keda la akuwa hidungi makchinge kuni karedushu ibiru metele kuni wari nyime kuni guwaka yu wichdushu ame akuwa chatando poromu duku medwa ke kwa do hokara ya ko yene na tinne apap chunke de tinne amede me kwa yidan ko na ko ne ruota malo me chel apap itinu ni ubeo kana tek joke ne kom gi lit pien duar kunu du pe kom kwa ge ena na kwa yi ko na ko ne oba yin ber ba me akisha nyur kisha ni ikomatini yuti ko mene na tinne nyur kisha ni kuni riyo chinga pe cheke wehe wiri gongi ite chango giyoko roto ba kwa mak teko mogo me cholpe long ame ukelu rem kuna komini pite kome nying Yesu Kristo me Nazaret un goro ame iti kom idake kaman akobi kede tuwe kede teko me nying Yesu Kristo me Nazaret me donyo ako ikombo me donyo ako ikombo pin kano obiro koma me Kristo beri ye chunyo banga beri ye yin teko me chol pin pera mo beri kum komo apap mere meri ye yu chingi te gudu joni ikom kana me goro tiye tek yer ruto banga kwa mere meri ye yu chingi te gudu joni ikom luenya tek ame gintia beye mere meri ye yu chingi meme yu tam ikana me ikuwa dana me ichawa ni itia winyu goro ikirimetam umiyodo tia nangame ni kone weho lobo ko era chali yine bero bange mebele miyitama bere akwe Yesu Kristo imiatini tam wekpe kuwa mere ruweny endu yini lare apab apuwe metia manono akwe irang pitinu ni yudiko meni na tino bange kuwa pijoy yudike metike de plan na Paul me atima jame moga metuke mnyimge achalu tich mite kwa mite jame Paul mirwano lolle eka otenu ongo anakuwa yudiko meni na tin joa mea yako diko me wari poro ubanga kuwa yi wari kwagge migumbe di kumpotige joa mea yao diko ni roto banga kuwa amea wari safari ubanga chelge wanyo kuni kwagge yu wicha kuwa me miro matu remo kuna komini pite kome nyiso me Nazaret pe iti yu ginora ikomiti eno baan apuwe mateko na malo me shiel me tija manono gam kogo kere pa kere waro kwe nyinga tina chiele Yesu Christo amen chalo kanisa me Victor Free Church wano tia kide program sa mengweshi ye chaki chio kiko na ha chiti chabit chio kiko chawa biyo na chawa goro chia bichu na
kan chawas daga ting chabit wan beru kede lega dek me achiel odiku chawa chiel nishu na ha chawa dek pian wena bich mono wan beru lega me lemon eka leo me leblao chawa dek pian wena bich na ha chawa bich el medicine eka utieno wan beru kede the revival service na me beru chaku chawa abori nishu na ha chawa para chiel bin weko ba bin changi ba dia gonyo jo chawa no bin weko ba bin ti ma wura ikum kwoni don pi konyoro me yini mito kon melego gino keken ana weko nama me chim chen kan not abiro abiro abiro pier bor we abishial pier bor we adek pier bor we adek akwat tsere bilo ba mi go.

Wo be maro me mo ha pa wi per wi ken na me ru kworo nu o lo a tek me chel o ti o rue nyo chi o ko e yu nge li ber me o kwa lo ko ma no du ha da na maro ki ka na me ko ro chi e ti bi ro ka chi ri ka re me don ku na sham lo pi polisi ma de Kampala Rachel Kawala o ti ro ne we ma ni cha wa ni re ti ma ma de o je la chela me ko ti e di ba me Kampala ko na sha e yu nge no li mo ha wa na tek me chel Joseph Sangom timu wa hamerema pawi ya biro doko biro kwa atina gobi hamera kosi crap madume achara doka dedero madume kazinga tie mani town council mechengera mani sanga ya sub county district me wakisu reporte chimo ne atin mani nikodam ubekuno biro kajikri kare meli bere uot kone kuo kwa imani chia big made world kanda mekodam Ubiote ma metu ko ora tele da chela meti kabere ma me mu gongo esel kana be konam o tibino bere ka chekere karam me ma kem tue ye ka chekere jama pola pa ameno no tie me kuna maho report chimene em me karam me konam report chimene ka me kona tin manu bere ka chekere karam me tem o lui ka chekere jama gem obiro ku kono duro ka kana moti ma kem a kam keto kono chan adita te ka pe metu oto Kawala o mede kontinuem yono tiu kaje kire panga ame kono ti mere kaje kare me ruenyo koma no barati ni nem ame kono ti hamade o jere chella me kono ti ibo ame kampala kuna jam a joy ya mut me lo chele kono president me lo ba america man president donald trump o jo kiero do nga chil manom mira lo beran me du do ngi poro logem do quero a trump manem We had a luoro tiyo chare tete mano Toto Middle East kuna cham Reporta me kono tiyame hadonye kuna nye tiyama chimune

0: gira me ati na pe mirongo na ngawa ngel me ati ni wan poromu ye weaknesses wan ati ekri ko yini ye ni goro tie chano dan chende pe but talk to the child ine mana me ati ni ang look ma ti na ber me ati ni ang
1: ma kama sanda apoya
0: apoya
1: mana wata son pede tema poyo ko ruin karalach
0: son
1: Okay, how you very program?
0: Oh, when you program, when you kwenegara?
1: That here you ti inshallah me abuli kan.
0: Abuli kan?
1: Abuli me atana.
0: Atana no.
1: Inge o tingi na ora me ya ba. This story is okay na me donye la kan. Me de kere kan no kena. Ba kodi mo kelo nyomcha. Le, nyala bero ginategba. Salabero ginatek. Amaro ko si Joe Pebet Kales kada tin. Ata tino, ugo tiyo le yawa na water mawre chiz. Uti ni chan yen. Tino ni size of a me wana liyo guwako gin yen. Wigi mawa tiyo cha ho. Gahi gito a me. Nuro ati kide group sa papat. Sama ete miyo pet. Ato ka yin na nyo ala chung pasu. Chala bali cho. Te chung a chala bala da ho. Kena nang yon yo tino bedo na. Tino bedo mega torra, tino bedo mega papo. Entertain baru gina me mota mo ba me ya mi robo ka ber tro kana no tanto ka inde nen la ko di mano eno kwado kono kai kwa la tin yete ro me ago he de ter me ane ha pero baru gina yot ba ko ini pe ni ka no me gi eno ko na kita let kada
0: Loni ni kana
1: ni ni ya habu kini na maya juna na hotel ni wale te kwanya ti from day one. Tetu ne kwari size.
0: Kana do pe oni look like pudang bula yot. I don't know ka uno mir mere krita mere no tika kwini.
1: Ngao baka ma. Mano ante ko ni gi na kana mano bero kwe yapen. Kwe yapen. Kwe yapen tawa ni. Ini lo hi radio kano Ano ba na kyo kobo ni? Kaya yun tabi ko, yun mo ginor me atiya. Na yun tamo ni, tin kyo kiho ni, kado ape kere daho, niya ape kere tina, ah, di na po ni ngo. Ha? Itaro ka nati kere daho kere tino, from la cham mo ngo. Then tapati nga tora me wii e petya bayar wot boli niya, net, kya wot. Yun were na hekel kane ne kao yalo kere jok. Amando kepa, kaya beri buidluwa himuwa kino. Oh, ola rai na yini tiko bono kuchuru pe bui. Ana lo kere ni adwera ngata mo bere prizo na tafrika no. Kati ngata wara me bui jo na ye, mo bere ngata me wui eti urem. Ko yini paane yini ya ete weko turi wu, ye weko turi. Ite buri yo baya, pimo ki pia re wui no. Ya ete o pu kere kwe ya me rom yiki prizo no. Ya eto chamo unga meo tia ngola me kakwa kake take rekiro pe yeo na hakiro. Kwa paru ka indi ruki prison, te poa kwa indi kwa hii prison. Kaka, kaa yu nwe tiyo kwe tichu wako turi. No yu ni tiyo jamara mkwene, pimu wa kipiari ono. Yen mwa kipiari ono, kaa yu nwe gaya la bari. No yu kaa kaya rumsari ya iti buti ye, no yu tiyo kere toki, muda familia wenye ba. Oh, chawane, wano kwanyo nu mirra me jami. Ame wan peora mo nu mo kwanyo kai chuni wa. Na tora ma ya te wo ni wori ti ma gin ne yin ko be ni pe ba in wori ti. Ke na na pe kere gu fme ti yu. A ti ke de gu fme ti yu ti jame ra pita. Pita papa kere tota. Kar ke no megu ni moro nyo ke yini moro ki chulo ke kwan. Kan moro biro gamo ka tutumi ari e bori ne pokin ma. Pira tek tutual. Nato kaa yini nyawa yeba kodi mwano weno. Kwa kano tuwe abar. Kano tuwe opikuwa mera loro. Kono bayara karo gimuru dushu. Pien leta tin. Kwa tiye. Nama. Apoyo. Agu ichi mi chama oro kaya yao kaya yu yama kano. Ato edu runi angera bayar. Ito nwa ruwe nyikiru kona.
0: Ayyo.
1: Acha.
0: Uchat wel ni namaya tini ruin. Jom elu titi maya. Jom pol binu aku titi. Ticak maya tini, mo bunga cokikanu, mo wanga yoj, mo trading centers. Eka ngurung ticak obe bea. Literacy duch as days turn into week without interest of the child. Dang jore mo yetini yiduera rio, yiduera rio. Later, renong dong skeleton remains were discovered in the bush. Railway division kucha. Rete mo DNA test. Later te confirming. Imano beratin Elizabeth. Child has disappeared in broad daylight and ended up the late. Tatawako. Kenneth Opioni beranywali me burlobo. Beranywali me burlobo. Bulova tia Yago Ward Lire City Eka Isaac Okelo Beranywali me Railway Quarter Lire City Ame juhari yome Ame Okelo
2: Baka Ande panya Kenel Jota Wote Lovi Kartel Bule Yote Yerji Nani Nariya Bekele Nino Ginoro Mekonye Pite Mere Melo Eta Genkut Kutu